0: Oras sa buong Pilipinas! We got 5 minutes after 8 ng umaga. Ladies and gentlemen, after another week, we're back for the show called Legal Vibes, of course, with Attorney Will Rivera. Maya payabak, attorney. We are back with a warmer or less wet day. Hindi na umuulan eh.
1: Hindi masyadong malakas ang ulan. Magandang umaga po at magandang umaga po sa lahat. Sumikat po ang araw ngayon. So, it's a special non-working holiday. Mm-hmm. So, sana po mag-enjoy yung mga hindi papasok.
0: Yung iba siguradong maglilimas. Dahil marami ho yung, imagine, yung Edison Estate, no? Napaka-premium na subdivision yan. Napairwisyo din sila dahil sa bigla ang pag-collapse ng isang bakod.
1: No? Oh yeah, I heard about that.
0: Grabe yun. Ayaw nating sabihin na may mga sanay na sa baha. Diba? It's very unfair to say that because hindi ka dapat masasanay sa mga ganitong klaseng problema.
1: Oh, buti naman po ang Angeles City at Mabalacat and Magalang.
0: On a minimal.
1: Lalo na po ang Angeles and Mabalacat.
0: Mm-hmm.
1: Hindi po bumabaha dito.
0: On a minimal, kasi mayroon pa rin mga na-monitor na baha ng mga lugar. Sabi nga nila, pwedeng
1: yun,
0: basura problem yan.
1: Basura problem yan. Yung mga clog na mga drainage system. Mm-hmm. Kasi madali pong lumabas yung tubig dito, babagsak po sa abakan. Eh.
0: Mm-hmm. But syempre, at the end of the day, pwede natin sabihin, kasalanan kasi ng taong bayan kasi tapon sila ng tapon ng basura. But isn't also a problem of enforcing laws? Kasi nga, may ibang batas naman tayo laban sa pagtatapon ng basura.
1: Yeah, but it's more of engineering intervention. Mm-hmm. Tapos yung, tama ka, yung pagbabantayin ng mga barangay.
0: Mm-hmm.
1: And then, with the help of the city dito sa Angeles and Mabalacat.
0: Kasi meron namang parusa kapag nakita kang nagtatapon ng basura, littering eh.
1: Oh, pero hindi ganun kaigpit eh, kaya...
0: So, paano? Okay na yung batas? Or does it need updating? Or does it need strict implementation?
1: Actually, it needs educating our people talaga.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kahit paano mo bantayan yan, babalikan ko, di ba, yung nakaraan na nabanggit ko sa'yo dati. Di ba nagpagawa ako ng kanal doon sa when I was a city councilor.
0: Mm-hmm.
1: Parang yung tubig dumaloy ng maganda papunta doon sa creek.
0: Mm-hmm.
1: Eh yung mismong mga ibang tao doon na malapit sa akin, it's an open canal. Pinagtapunan nila ng basura yung open canal.
0: Mm-hmm.
1: So education is very important. Mm-hmm. And the realization of certain individuals na tumulong po tayo sa pagsubo ng baha.
0: Naniniwala ka bang makakalimutin ang mga Pilipino? Kagaya nga, isipin mo na I don't think may kulang sa education dahil it's supposed to be a common sense na pag nagtapon ka kung saan walang pupulot dyan para sa'yo, di ba? It could go to waterways and whatnot. But, pag hanggat siguro alila makaranas sa baha, tangela, hindi sila matatauhan eh.
1: Totoo yung pinag-aralan natin sa sociology, yung Ningas Kugon attitude.
0: Yes.
1: It appears to be one of the sociological problem of Filipinos, unlike in some other cultures.
0: Mm-hmm. Why do you think is that? Why do we have that kind of... kaya nga tayo may ganyang kasabihan na Ningas Kugon. Because of, that kind of culture. Mga intro voice at mga intro girls sa intro lang magaling. Diba?
1: Kinukwento nga sa akin ng kaibigan kong mga Koreans. Mm. Tsaka, nung mga bata daw sila, the government wanted to change the attitude of Koreans. So, mm-hmm. They started with the young.
0: Are we talking about the north or south? Or the whole Korean peninsula?
1: No. It's south.
0: South.
1: South. So, kinukwento niya sa akin how they were required to really clean.
0: Mm-hmm.
1: So, pati yung mga, yung chewing gum na natapon sa mga kalsada, they were enticed.
0: Uh-huh. Okay.
1: To really part of the cleaning drive. And then, doon nag-umpisa yung pagbabago ng pag-iisip.
0: So, dapat start them young. You have to inculcate these values bata
1: kasi
0: pa lang.
1: Ang nangyayari sa Philippine government, kasi nga, it's a democratic system of government. Na tapos yung enforcement, hindi ganun ka... hindi sabay sa education. So, mm-hmm. enforcement should be simultaneously be intertwined with enforcement, education, and engineering. Mm-hmm. Yan tatlong yan. Magkakasama yan.
0: Mm-hmm.
1: So, if it's only enforcement of the law, it would not be enough.
0: Mm-hmm.
1: If it would only be education, it would not be enough. If it would only be engineering, it would not be enough. The three E's should always be implemented, including sa traffic.
0: Mm-hmm. Ano, panahon na ba, attorney, na dapat maging criminal offense na ang pagtatapon, di ba? Dapat ba makulong yung mga mahuhuling magtatapon ng basura?
1: A very forgiving ang Filipino culture. Mm-hmm. Dahil nga mga Katoliko tayo. So, mm-hmm. Siguro, there should really be a change of attitude. Mm-hmm. I hope we would have a leader that would start that.
0: Mm-hmm. I mean, before it's for a stretch that if you talk about corruption, you talk about the effects of it. In this past few years, na nagkakaroon ng problema sa pagbabaha, may mga casualties eh, di ba? May mga namamatay dahil sa baha, dahil sa pag-uulan. Siyempre, hindi naman kasalanan ng mga politiko yung ulan. Pero the effects and the after effects of it, and given that we have the budget, meron silang so-called master plan, pero marami yung mga nasasawi. And the damaged agriculture, the damaged houses because of a lack of projects, yung mga iba, ghost control pa nga, di ba? Isn't it, parang di mo pwede ituring na criminal yun, di ba?
1: Yes, but the problem is kahit gawin maglagay ka ng mas mabigat ng penalty, it would not solve the problem.
0: Paano? I mean, kamukha niyan eh, mga iba nga eh nakulong, napatunay may pagkakasala, tatakbo, iboboto na naman ng taong bayan.
1: Well, just like I said, it's a combination of everything.
0: Mm.
1: You know, it's engineering, it's education, it's enforcement.
0: Mm-hmm.
1: And I hope, yun nga ang pinaglaban ng mga estudyante ng 80s eh,
0: mm-hmm.
1: na medyo na-frustrate ngayon dahil mukhang bumabalik eh, yung, mm-hmm. yung gusto nilang mabago nun.
0: Mm-hmm.
1: Where do we start again?
0: Mm-hmm.
1: We sort of walang nangyari dun sa lumipas na may 30 years to solve the problem.
0: Mm-hmm. Speaking of which, we're commemorating Ninoy Aquino ngayong Ninoy Aquino Day.
1: It should be commemorated kasi nag-alay naman talaga ng mga pananaw na supposedly sa tingin niya ay makakaganda sa pagpapatakbo ng bayan natin. Oh, bago ko makalimutan,
0: yes.
1: Happy birthday po pala kay Senator Lito Dapit.
0: Yes, Senator, happy birthday po sa inyo. You know what? I was talking about one of his proposals a few days ago. Hindi man kahapon. What I read is he was pushing for, he was actually asking, I forgot what agency it is. Di ba meron tayong mga wasted na oversupply na gulay sa Benguet?
1: Yeah,
0: so what he was pushing for is for the government to buy those oversupply and then distribute them sa mga affected ng flood, which is, I think, a great idea. Solving,
1: yes, you know, just like the idea of the governor of Nueva Ecija,
0: mm-hmm.
1: Governor Oy Umali.
0: Mm-hmm.
1: Siya yung bumibili nung mga ito naman yung rice,
0: mm-hmm.
1: ng mga farmers na tama yung presyo,
0: mm-hmm.
1: para hindi nalulugi yung mga farmers.
0: Correct.
1: Sana gawin ng mga LGU yun. A certain portion of their development budget fund should be allocated for that. Lalo na yung mga may mga produce na tulad yan. At saka siya yung naglagay ng cold storage para matulungan din yung mga nagpo-produce ng sibuyas. Mm-hmm. Sana in every region, may mga project silang ganyan para matulungan yung mga farmers.
0: Mm-hmm. Kasi kapag ka nagkakaroon ng oversupply, dun nga nagkakaroon ng bagsak presyo. At pag nagkakaroon ng bagsak presyo, yung mismong bentahan ng mga crops na yon, minsan mas mababa pa kaysa sa ginastos ng mga farmers para itanim at alagaan yung mga correct crops.
1: Kaya nga dapat ang national government may i-programa na ibibigay sa mga LGU para matulungan naman ang mga magsasaka.
0: So do we need an additional law for this? Kamukha nung panukala ni Senator Lito Lapid to the Department of Agriculture na bilihin yung mga unsold vegetables from Benguet farmers and distributed to the victims of calamities. Kailangan ba ng batas doon for it to be implemented?
1: Hindi naman. A simple executive order would be sufficient.
0: Eh, siyempre, ang executive order sa presidente yun. Ito, panukala ng senador eh.
1: Hindi nga, kung panukala ng senador,
0: ilapit niya kay PBBM.
1: Kung they could make a resolution for the immediate implementation.
0: Mm-hmm. Speaking of immediate, yung kinalulungkot natin is the second shooting incident after a month or weeks, no? Nung una, yung Tacloban. And now we have Ateneo de Zamboanga. It happened again. Diba? And the gunman also unalived himself, no? In this instance. Kaya nga parang hindi mo pwedeng sabihin ngayon na isisi mo kay Kiko Pangilinan dun sa batas niya na pababaan yung age of ano tawag doon, attorney? What's
1: age,
0: that law?
1: Age of I forget. But
0: tinaasan niya, di ba? 15 years old.
1: It usually referred to as the Kiko Pangilinan
0: law.
1: Law, yeah. Mm-hmm. Because kasi it reduced the criminal liability.
0: Yeah, criminal liability. Yeah. There you go. So ngayon, siyempre, the student unalived himself, di ba? Ngayon, yung sinasabi mong immediate, is there a lack of sense of urgency from our government to do something about this? Parang may nangyayari naman yata na mga, ano tawag dito, drills ginagawa ng mga paaralan, no, about these kinds of scenarios.
1: Yeah, definitely, yung school may pagkukulang dahil yung security. But in addition to that, ang principal liable, yung bumili ng barrel, yung father niya.
0: Mm-hmm.
1: Dapat walang access yung mga minors sa mga baril. Eh.
0: Mm-hmm.
1: Like in America, pinaghihiwalay yung mga bala at saka yung baril mismo, and you are required, like in California, that there won't be any possible access for minors.
0: Mm-hmm.
1: At dito naman sa Pilipinas, liable yung parents nung gunman, liable yung school, kasi meron silang subsidiary liability and mm-hmm. that is contained under the family code.
0: Mm-hmm.
1: Both the parents and the school.
0: Mm-hmm.
1: Kasi meron din silang whenever the child is studying, meron silang responsibility, meron silang nag-exercise sila ng secondary parental authority.
0: Mm-hmm.
1: So, if there is a consequential incident that happened because of the negligence of the parent and also of the school, automatically, they could be held liable for that.
0: Mm-hmm. Mamaya pag-uusapan natin kung ano ba yung mga exactly na mga kasong pwedeng ikaso dito sa mga magulang o dito sa paaralan. Pero bago yan, atin munang batiin yung mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Magandang umaga po sa inyo. Good morning to Ma'am Catherine Sato. Sabi niya, Happy Friday sa inyo, DJ KJ and Atty. Will Rivera. Ingat po and God bless. Hello kay Sir Ferdinand Magdalang. Good morning. At tapos sabi ni Ma'am Catherine, happy birthday po, Senator Lito Lapid. God bless you. Okay. So, mamaya to rin sa pagbabalik ko natin, yan yung pag-uusapan natin. Ano ba yung mga pwedeng ikaso? And then we already have our first Dear Attorney Will question ready to be answered by Attorney Will Rivera sa pagbabalik po ng Legal Vibes dito lang sa GV 99.1. Your Good Vibes. It is now 8:20 in the morning. Time check brought to you by RightMed.
2: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
3: Bakit RightMed ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
8: Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
12: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
13: Hey, DJ Gandara, saying yes to good vibes, inclusivity, and equality. Celebrate wins and embrace your beauty on Dare to Queer. Speak loud, live proud, dare to be you. Every Saturday, 3 p.m. to 6 p.m. only here on your number one good vibes station, GV99.1.
14: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
15: Eh ako niyag yung kawan nita.
14: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
16: Mas bilis banat kesa kayang apat.
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
18: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
20: Mal, kita mo bang nakikita ko?
21: Oo nga, kitang-kita.
22: Ganado kaya malusog.
21: Kitang-kita.
22: Timbang ay mabigat.
23: Mula batok hanggang tingke.
21: Kitang-kita.
24: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
23: May kontrabaho formula pa.
25: Walang amoy.
21: Kitang-kita.
22: Ang pangarap ng pamilya.
24: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
26: B-Meg Premium. Kitang-kita ang galing.
27: Wait. Isa-isa lang mga ka-vibes.
28: Ako po maniwala dyan.
27: Alam ko naman na iba-iba tayo ng take. Papakinggan natin lahat yan. One take at a time.
29: Your voice matters. What's your take? Alamin natin ang opinion ng mga tao sa mga halagang bagay.
30: Any objection?
29: Your pinakagwapong Pokemon is here para pakinggan ang iyong mga opinion.
28: Oy, wait ha.
29: My name is DJ Benjamin and this is Brunch Takes. Sasamahan ko kayo mula 9 a.m. hanggang 12 noon every Monday to Friday. I wanna know your take here sa Brunch Takes. Dito lang yan sa inyong number one good vibe station, GV99.1. Up!
31: Walang take-out!
2: Mga ka-vibes, kung meron kayong katanungang legal at gusto nyong makahingi ng legal advice, itanong nyo na yan kay Attorney Will Rivera. Email us at yourdriveradio@gmail.com or send us a message to our Facebook page, GV99.1. Legal Vibes with Attorney Will Rivera every Friday, 8 a.m. to 9 a.m.

0: Para sa mga Pilipinas, 8:25, welcome back to Legal Vibes. We're still with Attorney Will Rivera. And our question muna, no, bago natin pag-usapan, ano bang pananagutan ng mga magulang at ng eskwelahan dito sa Zamboanga incident na naman ng pamamarel na involving minors and, you know, a minor and then estudyante pa, no? Kasi yung sa Tacloban, I believe that was a public school. This one is Ateneo pa, no? It's a private institution. Pag-uusapan natin mamaya yan. Pero, padaanin muna natin ang ating unang Dear Attorney Will question. Maganda umaga po, Attorney. Na-retrench po ako sa kumpanya. Kaso, ang sa notice na ipinadala po sa akin, ang rason daw ng termination ko ay obsolete daw position ko, which means redundancy. Nilagay pa nilang computation ng separation pay is 1 month salary multiplied by the number of years of service. Kaso po, nung pagdating ng quit claim, kalahati na lang po ang nakalagay. Ang explanation po nila is error lang daw po ang nakasaad sa notice, pero retrenchment daw po talaga ang nangyari. So, hindi aligned.
1: Yes, pero kung napatunayan na sa DOLE that redundancy talaga at may retrenchment, that is a valid termination.
0: Mm-hmm.
1: Okay, and under the law...
0: So, parang ang punto niya, iba yung computation ng redundancy, iba ang computation ng retrenchment.
1: Hindi. Basta valid yung pagbabawas ng empleyado.
0: Mm-hmm.
1: Ang tawag mo dyan, retrenchment eh. Ang ground mo lang eh, redundancy.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Ang tama pong computation is 1.5 month pay for every year of service.
0: Okay, wait. Is this the retrenchment or is it redundancy?
1: Whether it is retrenchment, that's the general term. And kasi kung pare-pareho na lang yung trabaho, ang reason dyan kasi, the owner of the, or the employer, is really entitled to request DOLE, pero dadaan muna sila doon. And if it was approved by DOLE, tinignan, talagang may redundancy and it could be a valid ground for retrenchment. Hindi po one month pay for every year of service.
0: Okay, wait. So if we're talking about the rules of the rules, supposedly dapat idinadaan muna usaping redundancy sa DOLE. Hindi ka pwedeng bilang kumpanya agad-agad mong sabihin sa iyong empleyado, oops, hindi ko na kailangan ikaw kasi nga hindi na wala na yung trabaho mo. Obsolete na yung trabaho mo.
1: But that's a valid ground.
0: Mm-hmm.
1: And the employer would submit the justification why they need to reduce their number of employees.
0: Can this employee now ask for a certain evidence or certificate from his employer na dumaan na ba yun sa DOLE?
1: Opo, pwede naman po yun. Mm-hmm. Pero tama po, nagkaroon po ng error.
0: Mm-hmm.
1: It is not 1 year, 1 month pay for every year of service.
0: So ulitin natin, ano yung tamang computation talaga?
1: It's really 1.5 month pay for every year of service.
0: Okay, kaya nga sinabi niya, nagkamali at kalahati lang talaga.
1: Opo.
0: Error talaga siya.
1: Tama po
0: sa
1: yan.
0: Computation.
1: Tama po yan.
0: Okay, so wala siyang habol na habulin yung unang explanation or pinapirma na notice sa kanya?
1: Opo. Kasi may mali po talagang computation.
0: Mm-hmm.
1: Baka po yung sa administration, nagkamali po.
0: Okay, so ulitin natin, 1.5 month pay times the number of years of service.
1: Opo, yun po talaga ang separation pay.
0: So that, again, that is both for redundancy and that is both for retrenchment.
1: The general term, whatever is your valid ground,
0: mm-hmm,
1: to reduce your number of employees, like nalulugi yung kumpanya.
0: Mm-hmm.
1: Kahit po hindi redundant ang reason.
0: Pwede ka i-retrench.
1: Pwede ka pong i-retrench. Mm-hmm. Kung hindi naman po kasi mag-retrench po yung kumpanya.
0: Magbe-bleed.
1: Hindi lang po yun. Malulugi po to the point na mababankrupt, magsasara.
0: Mm-hmm. Kumbaga, pati yung mga iba pang mga nagtatrabaho, posible rin mawala ng trabaho.
1: Opo. May mga policy po yan. May mga first in, first out.
0: Mm-hmm.
1: Meron naman pong last in, first out.
0: So is it the same company, same policy lang ba yan? If we're talking about BPO companies, like companies from outside the country, but you know they're doing outsourcing in the country. Are we still gonna follow this? Tama, no? Kasi dito nag-ooperate.
1: Opo, ganun po yun. Kasi kaya nga po mga rules po yan na inaprubahan po ng labor. Kasi nga po, para po may guidelines on how to terminate the employment validly, but with the consequential payment of separation pay.
0: Okay. So, in this particular instance, itong tanong na ito, hindi niya pwedeng sabihin sa kumpanya niya, ay, sandali lang, eh, yan ang pinirmahan ko na eh. Wala nang ano yan, touch move na yan, hindi pwedeng
1: Ay,
0: ganon.
1: hindi po yun. Kasi batas pa rin po yung i-apply po natin.
0: Okay, so sana nasagot ang iyong tanong. Hindi ko na binasa yung kanyang number. Siyempre, nagtatanong
1: Pasensya
0: yan.
1: na po, hindi ko po mababago yung batas.
0: Ayan, so wala, ala talaga. Yung susundin pa rin talaga yung half month pay times the number of years of service.
1: Service.
0: Attorney, kapag in connection with this, ha, curious lang ako. Halimbawa, yung isang empleyado nagtrabaho na sa iyo for 5 years and then nag-quit siya, nag-resign siya. And then after a year, bumalik sa iyo. Yung computation ba ng number of years na yon ay yung totality ng service niya or dahil nag-stop siya, nag-resign siya, dun sa pangalawang pasok niya ang computation?
1: Supposedly dun sa pangalawang pasok.
0: Okay.
1: Kasi,
0: You say supposedly. So what does that mean? So pwedeng makonsider na yung
1: hindi, depende
0: una
1: sa
0: pagpasok niya?
1: employer. Pero legally po, yun lang pong pagbalik niya uli. Kasi nung pag nag-resign ka po, wala ka pong separation pay. That's your decision. You wanted to be out of the entity
0: Hindi
1: or
0: yung pwedeng i-demand na, oy, sana separation pay ko, ayoko na.
1: Ay, hindi po pwede yun.
0: Pwedeng
1: Kasi
0: ganoon. Decision mo eh.
1: decision mo po yun eh. Hindi ka naman po mapipigilan ng employer na mag-resign kasi po it would amount to involuntary servitude.
0: Oh, so ngayon, nung nag-apply ka ulit at tinanggap ka ulit, ang bibilangin natin from the time na bumalik ka. Yun ang number
1: Opo,
0: of years na bibilangin
1: opo.
0: yan.
1: Yun po yung number of years na bibilang.
0: Attorney, paano kung terminated yung individual because of, you know, pwedeng nagnakaw siya dun sa institution? Pag tinerminate ka ba dahil sa pagnanakaw, eh, pwede ka pang mag-demand ng separation pay mo?
1: Hindi.
0: Hindi.
1: Because that is a valid ground to terminate you.
0: So
1: That
0: pag
1: is
0: terminated ang isang individual, hindi rin siya pwedeng maghabol ng term ng ano, separation pay?
1: basta po kinomply po ng employer yung twin requirement of notice and hearing. Na bago ka po i-terminate, padadalang ka po ng notice
0: Notice.
1: na ito po yung accusation against you at pinag-explain ka at after po nagka-hearing, napatunayan po may pagkakamali ka talagang nagawa, like as you said, that is a commission of of a crime or a violation of a company policy. Pwede ka pong i-terminate without any separation pay.
0: Is insubordination a ano tawag dito? Pwedeng gamitin 'yon na way para i-terminate ka. Halimbawa, eh, sinasabi ng boss mo, o gawin mo to pero hindi mo ginagawa.
1: Opo, that's a valid ground.
0: Termination din 'yon.
1: Opo.
0: Wala ka rin separation pay pa ganun. Okay, mga
1: Wala.
0: iba kasi pasaway talaga eh.
1: Wala rin po. Kasi nga po, eh, paano po patatakboy ng kumpanyang ayaw po sumunod ng mga employees?
0: Correct, correct. O paano naman pumapasok yung illegal termination?
1: Pag po walang valid reason,
0: Yung trip-trip lang, bigla lang tinanggal. Halimbawa, nag-absent ka lang ngayon, tapos may explanation ka, or pag nag-absent ka, ba't wala kang valid explanation? Can your employer terminate you?
1: Basta po hindi mag-amount into tardiness.
0: Ano ba ang difference sa absence at
1: Eh,
0: tardiness?
1: lagi ka pong nag-absent. Eh, yun po, eh, katamaran po yun. And that could be a valid ground to terminate you. If it is contained in the company policy that a repetitive
0: Absenteeism,
1: absenteeism,
0: whether valid or not ang reason?
1: yes. Kasi minsan hindi naman totoo yung pag-absent nila eh, di ba? Bato-bato sa
0: Tinatamaan
1: langit.
0: ng tamaditis yung iba,
1: Hindi,
0: ano?
1: tsaka bato-bato sa langit po, tamaan, wag magalit. It's one of the problem among Filipino employees na ang feeling nila they're part of the company. Mm-hmm. And that the owner of the company should understand them na nakipag-fiesta sila, mm-hmm. pumunta sa Baguio.
0: Birthday ng nanay ko, birthday ng tatay
1: birthday
0: ko.
1: Birthday ng nanay ko. Eh, hindi po mga dahilan yon. Kaya nga po, ang biro ko po sa mga empleyado ko minsan, hindi ako kasi nagkasakit po yung anak ko eh.
0: Mm-hmm.
1: Ang biro ko, hindi naman ako heartless.
0: Mm-hmm.
1: Pero pwede mo naman samahan.
0: Mm-hmm.
1: Then, okay na yun eh. Ang gagamot doon yung doktor eh.
0: Mm-hmm.
1: Why do you have to be absent for the whole day?
0: Mm-hmm.
1: Diba? So, yun po ang problema ng, it's a Filipino mentality.
0: Mm-hmm.
1: Na parang feeling nila, I should, lalo na kung maliit lang yung kumpanya, mm-hmm. like a law office,
0: mm-hmm.
1: Swerte po kung ang law firm, madalang lang po yung kamukha po sa Manila na yung buong 23rd floor ay pag-aari po ng law office. But mm-hmm. in provinces, madami na po yung anim na empleyado, walong empleyado na rank and file.
0: Mm-hmm.
1: Tapos what? Mga abogado na po.
0: Oh, ito last na lang for this topic, kwento ng isang kaibigan ko. Meron siyang isang empleyado, hindi pumasok. Masakit daw ang ulo, mas nilalagnat daw siya. Kaya hindi pumasok. Just to find out, may isang kasama sila sa trabaho, ang dahilan pala kung bakit masakit ang ulo niya at hindi niya kaya pumasok, nag-inuman pala sila kagabi. So, pwede ba yon na sabihin niya nilalagnat siya, nagdahilan siya, pero ang totoo eh.
1: Hindi. Actually, I had a former employee na meron siyang Monday sickness.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga, every Sunday or Saturday, nakikipag-inuman.
0: Mm-hmm.
1: Tapos hindi nga papasok.
0: Mm-hmm.
1: So,
0: kung may pattern na ganun, valid grounds din ba yun for termination?
1: Actually, kinuha ko lang yung attention niya. Mm-hmm. Sabi ko, can you change your attitude? Kasi nga, you know naman na pag uminom ka ng Sunday, kadalasan, hindi ka makakapasok. Mm-hmm. O kaya, yung arthritis mo susumpong.
0: Mm-hmm.
1: Could you drink on another day? Mm-hmm. Saturday?
0: Nakinig naman siya.
1: Siyempre, hindi.
0: Yun, hindi ko maintindihan sa iba, attorney. Baluda na yung sakit na ang mag-trigger sa mga problema nila, pero paulit-ulit nila ginagawa.
1: Then eventually, because I was insisting on complying with... Because Monday is a very important day.
0: Of course. Of course.
1: Kasi dun po ang...
0: Very busy.
1: Umpisa po ng lahat. Mm-hmm. Lalo na po sa korte. Maigpit po sa korte.
0: Mm-hmm.
1: Hindi na pumasok.
0: Nako po.
1: So, ano na yun? Absence without leave, and there that could be a valid ground to terminate the employment. So I wrote SSS, and I wrote him a letter. Sabi ko, explain why you should not be terminated. There was no response. There was no explanation. So, yun na. Ganun talaga eh. Yun po siguro ang dapat mabago po sa attitude ng mga empleyadong Pilipino.
0: Mm-hmm.
1: That they should be more responsible. Kasi ang problema, KG, and most probably it happens to all employers. Pag papasok yan, lahat ng pangako, sasabihin nila, gagawin nila.
0: Mm-hmm.
1: Di po ako malilate, etc., etc. But then they break the promise. Actually, there was an incident before na yung pinakamalapit kong empleyado, yun ang laging late.
0: Ay, parang madalas yata yan kasi they're very relaxed na hindi sila malilate kasi lapit-lapit lang nila, no?
1: Pero nung hinire ko siya, in-explain ko, kaya kita hinahire.
0: Kasi malapit.
1: Kasi yung mga kasama mo, taga-Porac, taga-Magalang, yes. So I'm expecting you to be the one who would come to the office
0: first,
1: very early.
0: Yes.
1: So, maaga pa lang may tao na sa office.
0: Madalas baligtad. Kung sino pa ang malayo, sila pa madalas nauuna kasi takot silang malate dahil sa biyahe.
1: Correct.
0: Diba? Pero, yung mga iba dahil alam nilang, di naman ako matatraffic eh. Di ba? Relax, petiks-petiks lang sila eh. Di ba?
1: Oh, pero ako, di ba, dahil dito lang ako sa Balibago, uh-oh, sa Mountain View.
0: Correct.
1: Nung nagkaroon ako ng opportunity, eto po medyo selfish intention to, di ba? But I would reveal it to the public.
0: Okay.
1: I won't be an hypocrite about it. So when the Supreme Court decided to put all the courts in one place, which is in in City Hall. Yung mm-hmm. pong
0: here
1: sa,
0: in Angeles City.
1: Sa Infinity area.
0: Yes.
1: Kasi po ang mga courts dati, hiwa-hiwalay po.
0: Oh.
1: Meron po sa harapan ng simbahan, meron po dun sa malapit sa La Pieta, meron po dun sa Santo Incheros, dun po sa Burgos. Nung nagkaroon po, I was the one who sponsored na i-donate po yung 2,000 square meters ng city government so that the Supreme Court would put up

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: This song is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.

0: Days.
1: Sa mga ka-vibes nating busy sa trabaho, ang saya kapag tuloy-tuloy ang momentum mo. Natatapos ang mga task at productive ang araw. Pero paano kung pabalik-balik ang ubo? Akala mo okay na, pero bumabalik na naman. Ang laking istorbo nito, napapalingon na pati mga katrabaho mo at nawawala na ang focus mo sa trabaho. Kailan ba ang ending nito? The End, ang maplemang ubo sa Solmox Advanced with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema, may zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bacteria. May tablet o liquid pang Solmox Advanced with Zinc 3 times a day. The End, ang ubong may plema. Carbosistant plus zinc is the generic name of Solmox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.

It's 9:40 a.m. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.

0: It's 10:20 a.m.
1: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
3: Minom kami United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
4: United Home. Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
7: Don't forget check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GB99.1, your Ge Vibes.
8: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
9: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
10: Let's go, Lala!
9: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
11: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilab yan.
13: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
14: Totoo naman ka vibes na practical naman tayong mga Pilipino. Lalo na ngayon, naramdam natin ang pagtaas ng presyo ng pagkain, pamasahe at gamot. Pero minsan, kahit gusto mong makatipid, may kabaka pa rin kapag nagpapalit ng iniinom araw-araw. Kasi mas kampante kapag subok mo na at hiyang ka na sa iniinom mo.
15: Mal, kita mo bang nakikita ko?
16: Oo nga!

0: kitang-kita.
1: B-Make Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita
4: ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
5: B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
6: This song is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

Sa mga ka-vibes nating busy sa trabaho, ang saya kapag tuloy-tuloy ang momentum mo, natatapos ang mga task at productive ang araw. Pero paano kung pabalik-balik ang ubo? Akala mo okay na, pero bumabalik na naman. Ang laking istorbo nito, napapalingon na pati mga katrabaho mo at nawawala na ang focus mo sa trabaho. Kailan ba ang ending nito? The End, ang maplemang ubo sa Solmox Advanced with Zinc. Subok ko na to sa Tanggal Plema, may zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bacteria. May tablet o liquid pang Solmox Advanced with Zinc 3 times a day. The End, ang ubong may plema. Carbosistan plus zinc is the generic name of Solmox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing, be Meg.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang ah.
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ko?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yun.
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang batas ng isang api!
3: Nasa ibaba.
8: Oo, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibe Station, GV99.1.
9: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.

good anytime, anywhere. We are your number one good vibe station, GV99.1. And yes, DJ Klee is here. Kamusta kayo mga ka-vibes? Na-miss ko kayo. Kasi last Friday, wala si DJ Klee. Kamusta? Happy Friday mga ka-vibes. It's already 12:17 in the afternoon. And it's August 21. Ano ang inyong mga ganap? It's holiday today. May mga ano ba kayo? May mga travel and stuff. Kasi si DJ Klee, share ko lang, kahit di na tinatanong. Nag-travel last week. So I had a very good vacation. Kahit na bumabagyo. Bumabagyo dito sa Pampanga, pero sa pinunta ni DJ Klee, hindi. Ang ganda-ganda ng panahon kasi nandun ako. Nakasama ba yung panahon? Nag-lunch na ba kayo mga ka-vibes? Kasi si DJ Klee talaga. Parang every time na nag-e-air ako, hindi ako nakapag-lunch ng maayos. So, babawi ako later on. Anong mga lunch ninyo? Ang dami na nagte-text kay DJ Klee, ah. Pag talagang folded talaga, alam na alam na. Sige, mamaya babasahin natin ang mga text messages ninyo. But for the meantime, join me in my program, Midday Sesh. Join me from 12 to 3 in the afternoon. Hanggang 3 ba? Join ha, join me kasi mamaya may surprise ako sa inyo. May pa-surprise si DJ Klee. May mga makakasama ako na very, very beautiful ladies. Nakamukha ko. Kaya sinasali si DJ Klee, no? Sinasali ko talaga yung sarili ko palagi. Wala naman kayong magagawa. Anyway, mga ka-vibes, you can text me sa mga numbers na to, 0967-0695-768 or 0908-516-4466. You can also follow us, mga ka-vibes, dito. Tayo magla-live later on today around 1 o'clock. www.facebook.com/GV991. Nasa TikTok, X, and Instagram din tayo. It's GV991FM. We're also live sa Signal TV Channel 306. Our YouTube is GV99.1, your good vibe station.

0: you can also actually download Mixlr app. So you can listen to your favorite DJs kahit nasaan kayo. It's www.mixlr.com/gv-991. Or you can just simply download that app and search GV991. Mga ka-vibes, ha? Antayin ko inyong mga song requests, mga pabate. If may mga birthdays kayo na sineselebrate right now at may mga gusto kayong pabate on air, yes, you can do that by sending me a text message sa mga sinabi ko kanina, ha? And as well, mga ka-vibes, ang ganda ng panahon ngayon, pero kanina umambon-ambon, mag-ingat sa daan sa mga lalabas. Magdala pa rin ng mga panangga, payong, raincoat. Si DJ Klee, kahit ayaw talaga magdala ng payong, yung parang no choice ka talaga. Diba? Kasi mababa sa akin, diba? So, bawal magkasakit mga ka-vibes. Anyway, time check muna tayo.
1: It's 12:20 p.m. This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
0: Alright mga ka-vibes, I'll be leaving you this song, Driver's License. I'll be playing Driver's License by Olivia Rodrigo. Just keep it locked in sa inyong number one good vibe station, GV99.1.

0: That's the best part.
1: Yes.
0: Walang rap na love. Ay, meron!
1: Nang mailamak ko sa'yo.
0: Meron! Oo. Meron. Gusto ko
2: Go!
1: Oh, nang nang ma-inlove ako sa iyo, kalakaw oh, pag-ibig mo ay tunay, pero hindi nagtagal, lumabas din ang tunay na kulay.
0: Ay, okay, course mo na, course mo na! Yung love!
3: Love!
0: Yeah!
3: Love is an easy chair.
0: Oh, alright, so nag-coach talaga si DJ Klee, diba? Sabi ko sa inyo, hindi lang advisor si DJ Klee, pwede ding coach, yes, diba? Alright, next one! Baby.
3: Baby, baby, baby, ooh.
0: Okay lang yan, okay lang. Ulit. 1, 2, 3. Baby.
3: Baby.

0: Ganda. Oh, sige. Thank you very much, ha. But for the meantime, we will have our last commercial break with Pixies about later on. Meron tayong may very quick ano lang tayo, segment lang naman. Okay, and malalaman natin yung kanilang mga social media accounts, mga events and stuff. Sa pagbabalik ni DJ Klee together with Pixie dito lang sa inyong number one Good Vibe Station, GV99.1.
1: It's 1:40 p.m.
2: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
3: Kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your good vibe.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
6: Let's go, Lala!
5: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.

0: Gets naman, nakakakampante talaga kapag kilala na. Pero pagdating sa gamot at vitamins, bukod sa matagal at sikat lang, dapat tuloy-tuloy pa rin ang pag-check, test at improve ng proseso kahit gaano katagal na siyang available. Yung hindi tumitigil na gandahan pa ang mga produkto para sa mga pasyente. Ang Unilab, kahit mahigit 80 years na, hindi tumitigil sa pag-improve. Alam nyo bang may mahigit 500 brands na sila ng gamot, vitamins at pampaganda? Para matugunan ang bawat pangangailangan ng mga Pilipino, gumagawa rin sila ng mga bagong formulation at active ingredients para makatulong sa pagpapalakas at pagpapagaling natin. Higit pa riyan, patuloy din silang nag-upgrade ng mga equipment at facilities nila para may automation. Pero sinisiguro pa rin may technical experts na nag-double check sa lahat, lalo na sa testing sa bawat produkto. Kaya tandaan mga ka-vibes, huwag basta-basta maniwala. Hindi lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
1: GV99.1 goes online. You can now listen to us not just in Mixlr but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey, Ka-Vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

0: It's 4:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
3: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV 99.1, your good vibes.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
6: Let's go, Lala!
5: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo! Tumakbo!
7: Ruwaka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
10: It's a belly friend.

ka makasakay. Iwan yung dating mga kasabay. Hindi na ka meth, sipag lang. Tignan mo sa net, kilalang na malupet na nilalang. May ahit sa head at iba ang aking swag, aking cheek, that ass too thick.

Din ako tagirap. Alam ko maramihan nakamasid. Dama ko maramihan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala na dapa kakatingala.

0: It's 5:40 p.m.
1: This time check is brought to you by BioJessic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. BioJessic!
2: Hey, Kavibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lola!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: Kavibes, advertise.
10: Huh? Advertise?
9: Yes! Advertise with us. May negosyo ka ba? May bagong product, brand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong Kavibes araw-araw. Advertise with GV 99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
11: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. BioJessic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng BioJessic. Ingat!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of BioJessic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. BioJessic.
14: Nanay, tita, lola, this is our time. DJ Amir po ito, ang titang ina ng bayan. Kung may mga kwento kayong di masabi kay nanay o mga sikreto na mahirap i-share kay lola, dito nyo ibuho sa Tita Nanay Time. Dahil dito walang judgment, this is your safe space, mga nakshis and kumare.
15: Tita Nanay Time with DJ Amir, tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, saan pa ba kung di sa inyo nag-iisang Good Vibes Station, GV99.1.
16: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
17: Minum kami United Home for Sulfate Iron, saw para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
18: United Home. Unilab yan.
19: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
20: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
21: It's Mele Francisco.

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: Making you feel good anytime, anywhere. This is GV99.1, your Kid Vibes. Hello, hello, my Kid Vibes. Good afternoon or good evening to each and everyone. Hindi po maulan ang gabi ngayon, mga ka-vibes. Yes, you heard it right. Hindi maulan ngayon. Wala tayong naranasan na ulan today and also yesterday. Medyo umulan-umulan kahapon, nung bandang hapon or gabi yata, if I'm not mistaken. Pero may araw na din. At ayun na, sino na yung mga nakapagpatuyo ng damit dyan? Yung mga nakapaglaban na, mga kabay.
1: Oh my God.
0: Diba? Ayan. Dumating na si Haring Araw. Anyway, mga kabay, hello po sa inyo. Good evening, good evening. My name is DJ Dada, ang inyong masurop na DJ. Ilang bahay, amoy alak pa siya. The real me. The real Masharap. The real mapambitin. Ang nag-iisang DJ Dada. Siyempre, dito lamang yon sa programang Dada and Soul Wellness at Fitness.

Bukaka at Bumtiyaya, Bumtiyaya, Bumiyaya talaga kayo sa kakatawa. Siyempre naman mga ka-vibes, samahan ninyo ako hanggang alas 9 ng gabi. Tatlong oras po tayo magtatawanan, walang iyakan. Siyempre bawal ang iyakan ngayon. Dapat masaya lang mga ka-vibes. So samahan po niyo ako hanggang alas 9. It's already 6:21 PM on the clock sa buong Pilipinas. And this time check is brought to you by Biogesic Magaling. Anyway, mga kabayan, sa GV, shout out sa lahat ng mga jeepney drivers over there. Ayan, maayos ang biyahe ngayon kasi walang ulan. Pero nalang ko nabasa ka ni Mister. Hoy! Ilang araw din yan! Ilang araw na babasa sa ulan. Grabe ah. Ang aga. Ang aga talaga. Hanggang mamaya pa tayo dito talaga. Oo. And also, GB, shoutout sa lahat ng mga pasahero dyan. Hello sa mga tricycle driver, pedicab driver, bus driver, truck driver. Ano pa ba? O, driver ni Mr. Driver na Mrs. Mano mo nakaka-drive? Eh, lagyan nyo muna yan ng ano? Anong tawag? Laro! Para hindi mga lawang. Diba? Kasi nabasa sa ulan. Yung mga sasakyan. O, kailangan ipacheck yan. Yung maintenance. Hindi lang basta gamit lang gamit ng sasakyan. Kailangan din yan ng pang-maintenance, mga ka-vibes. And also, GB, shoutout to all BPO companies over there.

0: companies natin dyan. Actually, meron avid listener na kahit oras ng trabaho nila, naka-tune in sila sa GV99.1. Yes! Tama ang narinig nyo, mga ka-vibes. Talagang naka-play sa kanilang opisina at malakas na malakas sa kanilang opisina ang GV99.1. So, shout out sa inyo. Maraming salamat sa pagpili sa amin para papatanggal ng inyong inip at stress. And also, GV, shout out din sa lahat ng mga government agencies. So, wow! Talaga naman yung mga government employees dyan! Paldo sa bakasyon! 1 week na walang pasok! Pero kumpleto ang sahod! Pero ang pagpapagawa sa mga daan, hindi ko na din alam kung nasaan ang budget.
1: Aray! Aray! Nako!
0: Nakakaano no? I love Philippines! Pero medyo tagilid tayo sa gobyerno, oo. Di natin alam saan nila dinadala yung pera! Lalo na flood control, grabe. Nakita nyo naman kung paano bumaha sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Kaya tayo, mga ka-vibes, sa susunod na election, sana'y alam na natin kung sino at tama ang ating bobotohin para alam nyo yun na tama ang mailuklok. Pero sa bagay, it depends upon the situation, sabi nga nila. Kahit nasabihin nilang hindi sila kurakot, hindi pa natin yan masisigurado. Osha, let's move on, mga ka-boys! GV, shoutout din sa lahat ng mga nasa bukid dyan. Yes, mga ka-vibes, sa mga nasa bukid, avid listener natin din yung mga yan. Hello po sa inyong lahat!

0: nakikinig dyan through our Signal TV Channel 306. Hello po sa inyo. At ang gamit nila ang MixLR. Hello din sa inyo na GV shout out. Yes, mga ka-vibes, mapapakinggan nyo kami sa aming Signal TV Channel 306 sa kahit saang lupalot kayo ng Pilipinas. At kung nasa ibang bansa naman kayo, mga ka-vibes, or kahit saan lupalot ng mundo, yes, pang buong mundo po tayo, mga ka-vibes. Basta meron lamang kayong MixLR, you can search as a GV991. Pinabongga! Talaga naman! All over the world na tayo mapapakinggan. Alright, mga vibes! Sa lahat po ng mga gustong magpa-shoutout dyan at mag-request ng song at tumawag also at sumali sa ating question for today, maaari kayong tumawag 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Again, 0908-516-4466. And also, mga ka-vibes, you can like us on our social media platforms. Facebook, TikTok, X, and Instagram. And also our YouTube channel. I-search nyo lamang ang GV991. Makikita nyo na po lahat ng mga social media platforms ng GV991. At kung mag-request kayo ng song, mga ka-vibes, upbeat music tayo tonight because today it's a Friday! So party-party tugtugan tayo, mga ka-vibes! And before we go to our good music, GB shout out sa ating kapatid. Hello, GB shout out kay John Bien Mercado. Hello, good day, DJ Dada. Pa shout out po. Happy trip. Wow, sana all Baguio, diba? China oil. GB shout out kay Tito Jovan, kay Kuya Rafi, kay Ate Nessa, kay Ate Sara, kay Ariana, and sa may loves niya daw na si Ate Anna going to Baguio. Salamat DJ Appy. Appy talaga. Break up ba yan, bre? In fairness, na-miss ko yung pamangkin ko na yun ah. Ang tagal ko siya hindi nakikita. Uy, GV shoutout kay Aubriella Santa Cruz, kay Ashley Chloe Santa Cruz, at kay Akina Kesha Santa Cruz. Ayan, GV shoutout tuloy. Sa mga papunta sa Baguio dyan, ingat-ingat po kayo. Don't forget, may pasalubong. Strawberry lang, sapat na ganon. Ayan, ingat-ingat. Lalo na hindi na maulan. Sana hindi na mag-uulan para talaga ma-enjoy nyo ang inyong travel and vacation. Kasi nung kami nagpunta ng Baguio last week, maulan! Grabe! Pero okay lang, nag-enjoy naman, nakapag-relax, ganon. So again, enjoy Baguio! 6:30 PM on the clock sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Tayo na muna'y magbabalik tugtugan. Once again, my name is DJ Dada, ang inyong masyarap na DJ. Dito naman yan sa programang Dada and So Wellness at Fitness. Keep it locked only here on GV99.1, your K-Vibes.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, mibalik yung sakit mo ne.
3: Ah, eh ako niag yung kawan nita.
2: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit. Rexino
4: Forte! Mas bilis banat kesa kayang apat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
9: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, bota ko lang kadaya.
10: Minom kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
11: United Home. Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
13: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
14: Worried about obesity, high blood cholesterol or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
15: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
16: Unilab quality yan!
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
19: It's rainy season. Warm up your day with your number one good buy station, GB99.1.
20: Bakit RightMed ang binibili mo?
21: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
22: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
23: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
21: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
24: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
25: If symptoms persist, consult your doctor.
26: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan RightMed.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's a family friend.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang, ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ako?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yun.
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titikman ninyo ang patas ng isang apel!
2: Nasa ibaba.
7: Oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
8: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.

0: still tuning in only here on GV99.1, your Give Vibes, 7:17 p.m. on the clock sa buong Pilipinas. And I'm still here, mga Vibes, and my name is DJ Dada. Dito naman yan sa programang Dada and So Wellness at Fitness.
1: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up, girl?
1: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, trying on all our clothes. Boys blowing up our phones.
0: And medyo nag-enjoy tayo sa ating good music ngayon, mga ka-vibes. Yes, mga party music, because today it's a Friday. Pero ayun na nga, mga ka-vibes, na meron tayong question, syempre, na ipibigay sa inyo. Baka kala ninyo, nakakalimutan ko. Hindi, uy! Hindi talaga, oo, ay! At syempre, it's all about health, it's all about fitness. So kung ano man yung pwedeng pag-usapan tungkol sa kalusugan, mga ka-vibes, ang pag-uusapan natin tonight. Eto, pahapyaw lamang, ibibigay ko na katanungan sa inyo, mga ka-vibes. Since naging maulan ngayong August, halos kalahati ng August ay maulan talaga, mga ka-vibes. Eto ang pag-uusapan natin. Paano mo mapapanatili ang healthy lifestyle kahit hindi ka makapag-exercise sa labas dahil sa ulan? Again, ang question natin, paano mo mapapanatili ang healthy lifestyle kahit hindi ka makapag-exercise sa labas dahil sa ulan? So if you want to share your insights, mga vibes, your answers, you can text us or you can call us at 0967-069-5768 or 0908-516-4466. And also, mga ka-vibes, ang pag-uusapan natin ay magbibigay ako sa inyo ng tips to stay healthy on rainy days. Kaya ayun, relate na relate ang ating question ngayon, mga ka-vibes. Kaya kung gusto nyo sumagot, makisali sa atin, feel free. Walang tama o mali sa sagot, mga ka-vibes. Lahat yan ay tama. 7:20 p.m. Vibes sa buong Pilipinas. Tuloy-tuloy pa rin ang ating magagandang tugtugan. Once again, my name is DJ Dada. Only here on GV99.1, your Kiv Vibes.
3: Doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up. Cause you were born this way, babe.

Sinta, naalala mo ba? Nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tili liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong pawala. O Sinta, sana naaalala mo ba yung mga unang sayaw nating dalawa? Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling intak ng mga paa, alam kong habang buhay,